0: endaweni mhla makhamu duze wani la manje bathengelwa mas
1: ngala
0: makhamu duze la
1: uthi nje ucela makhamu duze
0: unemanga
1: Ayikuli zobuya nawo.
0: Mamela ke njengoba nginengane engawathanda engawafuna masi ke. Ngizoyithini le ndaba.
1: Siyami yaphuthwa ngoba amakhamduza amnandi ke.
0: Mamela khamduza ayikuningi base. Uyazi okay thine angithi zethi ikola zivala next month ne. Ngizomlanda. Into azongishikilisa yona angiyazi we mangiyo uyohamba ngondile leyo mntana nkulunkulu wami angazi abeni ukuthi sebaniphathe kanjani
1: ithe yakithi encane yasisisi mina crush ngidla kathathu
0: idla kawuthathu
1: ehe na like hey mangifika ngifike ngiphinde ngidle kathathu kusho ukuthi ngidla kayi 6 ngelanga so ngizocela ukuthi ungidlise kayi 6 nawe
0: la like hey ungidlisa kayi 6
1: ehe ngicela ukudla kayi 6
0: mamela shothi uvuka nga 6 lo mntwana
1: ehe
0: uyadla umdoko
1: ehe angeke ngizwe ngibekele isikhathi sokuthi udla ngobani adle ngobani
0: masalambile makabe yakudlala nje ulambile
1: mayibona nje ukuthi engathi khontela ungayo lapha ebodeni uzazwa ngaye sethi awungiphakele
0: sengilambile
1: awungiphakele
0: hayi ngeke le ngane lezi akwenze kuvula igolo ngeke silo mamela kutshele story ngowami ke makeza next month Max akawafuni
1: ngosiyami
0: awafuni maqanda what else akalifuni ibisi kumhambisa ngesisu konke kwamntwana lokho uyabona yakubona lo lokuthi nambu nambu yalazi igusha hayi umzulu wena yalazi igusha ufuna igusha umntana ufuna amabhontshisi kanti phela ngiyengezele ukuthi emas asimpuli mfethu
1: ehna
0: libisi simple
1: yadida uma ingaziwa dla masi ukuthi kati
0: mina ngeke ngizibuze ukuthi angazi ukuthi ngazala mntwana muni nolo hayi ngeke mafethu ngeke ngizibuze ukuthi angazi yini le yazala ngimi akafuna cause iphela why maybe kusabila amabhontshisi lapha estofini ngingitha masi hayi shem kawufune masi ngiyaqala ngiyapheka hayi kudla kwakho kubi mama kungcono kwagogo ngithi uyabona wena ngathi ubopakishwe gogo hayi ngathi kudla kwakho mama kungcono kwagogo wami ngithi uyabona ithi ngizama i-transport mfethu ubuye ngekulunga ngoba uyacomplaina ngiyakuphekela uyacomplaina angisazi ke nikufuna bese ngenza njani emhlabeni kaJehova hayi kuningi bazali lehlangana nabo uma kuvalwa ikolwa hayi kuningi nkulunkulu wami kuningi
1: ngikhulumi ngamanzi nkosi yami labantu abawathanda amanzi
0: ngafuna ukugeza
1: bayaphoqa ukuthi kufanele sigeze uma kumele kuyiwe esikoleni hayi mahleli hayi cha bayaphola bandla
0: umuntu uma sekufuna alale maybe ulala maybe ngo-8 uyombona ongena ezingubeni so wenza ngathi ulele
1: isinjani iy'nyawo ke njengoba bethanda ukudlala
0: ingubo ziyoba njani iy'nyawo ziyogeza yeleza zingubo
1: nkosi yami
0: hayi bo sizathola igombolo ngale ngane azifuna igeza ziyogeza next month
1: he
0: hayi ngeke bafethu hayi kuningi hayi kuningi esihlakana nazo nale ngane ezingafuni ukugeza zifuna ukufukutha ngapha zifuna ukugeza hawu savele le South Africa hayi bo hayi ngeke azenze zivule kwele ikholwa bafetha lasicela lapha besicela nje kuva wakho umbono ungasi whatsappela lapha on
1: 0 078 934 9 311
0: ya ungasi whatsappela lapho nkosi yami sizwe ukuthi ezakhe ingane zenza njani lapha emakhaya ngoba ezethu ziwes nkosi yami kuningi if mangabe khona obheda yayo nkosi yami yasithina khona lapha ku 0 78 934 9 311 njengoba sekayishilo lihle mangabe khona obheda yayo uthi nje happy Saturday maybe sithandwa sakho maybe ngumntana wakho noma ngayisihlobo sakho nkosi yami ungasishivaleli ngaphandle sizosibiza nathi sisho ukuthi siyazalwa namhlanje wena lihle uba nobhede yawo namhlanje
1: ngikhohlwa kanjani ngempela ngikhohlwa kanjani uyabhedeya laphayana usinoyolo
0: usinoyolo ligama lile usinoyolo gama yile
1: ngicathi igama lesixhosa lelo usinoyolo
0: usinoyolo
1: basho ukuthi bajabulile
0: Oh, sinokuvuya something like that.
1: Yebo.
0: Wenza ngakhuke usinokuvuya.
1: Ngicathi wenza 2022 if not 21.
0: Oh, hayi sekamdala bakithi sekakhulile.
1: Uye wacela ukuthi ngicane ngidlalele ingoma ka Limit.
0: Ethi
1: kuthi angizuli.
0: Ingoma ka Limit inkosi yami uzoyithola before siphume la ngani yakwethu inkosi yami ithi ngizule.
1: Ehhe.
0: Oh, hayi sizo ihambisana nama birthday something like that.
1: ihambisana nothando uma ngicabanga leya ngoma.
0: Lo mntana sengasemathandweni.
1: Ngicabanga
0: nje 20 something kojavele ya.
1: Sekhulekile.
0: Eh.
1: Le ntombi yakazaka ukuthi kanti ithi lento.
0: Hayi kanti hayi sizokhlalela mntana sekhaya ingoma yakho mangabe usosemathandweni khululeka sizodlala ingoma yakho. Sizomdlalela nje ingoma angakhathazeki uzoyithola ngoba the time manithi nile niyacela thina siya nigela ngeke sinqabe la yona Africa Radio TV sithanda nonke niyazi mos ehem.

0: yazini kuthiwa ngamiyeka ngamiyeka ngoba yese wena bangcono yazini
1: Mara yazi umuntu akufuneka umiyeke yazi ngoba warif nalephambili yohlaka nembila yithutha bafethu lungisa kona lolo nako why ukufuna umiyeke
2: cha ngose yami miyeke makuthi miyeke
1: hayi bwa ayanja
0: uyamiyeka uyamiyeka futhi uyahamba la uyakhona uyofika futhi uqale ubhlungu obusha
1: into engisho ukutshela yona ukuthi wamiyeka la mfethu uzohlakana nembila yithutha lezi wesi phambili
0: ya
1: uyothola lungisa kona lolo nako bafethu hayi ngiyamiyeka mina uyachitha bafethu uthanda bafethu no lungisa kona lo ngaqishe
0: ubhlungu obusha
1: Hayi, mina ngingikhone, uthanda abafazi, yera yera, zilungisele kona lokho nako man, kuyogcina kulunga. Ehhe, sasibadala bafethu othandweni, yase sesibonile sikudala sigudla wema. Hayi ma, mhm.
2: Hayi abahlaleke
0: kusasa. Yabona masika iphatha leyo thando. Hayi, ya.
1: Hayi sesigudlile bafethu.
0: Bani abagidiwe la eMzansi.
1: Thando njalo bafethu kunemahiqihiqi khona kunokukhala kunokuhleka so nje
0: kodwa nje mina ngingasho ukuthi silimala kakhulu othandweni ukudlula financially or ukudlule izinto eziningi nje into esilimazayo nje kahle kahle siyintsha noma singabantu bala eMzansi uthando
1: Kabanga kuthi uthando imali uyibalona uthando kakhulu kunemali
2: ehe angasho ukuthi uthando kusiyami
0: yeah like sengikhuluma
2: ukuthi imali imaza kanjani ngoba phela uyazazi ukuthi imali anginayo
1: mamela ke mfethu yazi umuntu uzofika athi he empilweni akuhlangani ngizamile ngahlanganisa 1 and 2 akuhlangana ngazi ngisaphilelani ngcono ngizibula sekubabathe ngiyahlanganisa Ngono ngizibulale. Sometimes bayazibulalela for imali bafethu.
0: Ngoba futhi usuke ngenamuntu athandana naye. Yazi yiko ngithi uthando. Yazi noma ungenamali kodwa unomuntu okwenza ukuthi nawe ukhohlwe izinto eziningi eduze kwakho. Abe lokuhleli lana wena uthi awunalutho awunani athi hayi baby khululeka sithando sami kuzolunga.
1: Akushushude mfethu akhatha kubeke sifubeni.
0: Lokho ngifuna ukubonisa wexolo ukuthi noma imali ingekho makukhona umuntu okuthandayo eduze kwakho impilo ibe ngcono like sikwazi ukuqhubeka siye phambili kodwa nje ngaphandle kothando nje uyinto nje engenani next awuthandwa nje uyinto kusho ukuthi nje noma makwenzeka izinto vele usho ukuthi hayi mina ingoba
2: yafana ngithanda
1: senabani kwasiyami
0: So nje yaye topic esekhuluma ngayo next week yona leyo thando lengifuna nje yazini ngifuna nje ukubahlalela nje lapha kuma social media nje nizozuza ukuthi abantu bayothina sine Facebook yethu lapha yana nizobezwa ukuthi bazothina nje ngothando nje
1: awubandla and bantu sikhale siningi la kuda khona ngothando mfethu bang number 1 bathi ufuna ukuza ukuthi kwezakala yabona kuthando
2: anganephela kuthiwa lapho khona khona uthando nendlela ikhona
1: kufana noma ngathi kuthiwa maybe ngijola eThekwini or maybe ngijola le kojozini baba athi ngiyabuka kodwa nkosi yami ngizofika kanjani phinde ngisiduze ngithi ha lapho khona khona uthando nendlela ikhona ngizofika ejozini
0: Hayi.
1: Noma ukude nje lo 400 ngizoyiwesta ngithi ngiyazi ukuthi ngiyothanda wena. Eh, mazilime ziyetshe.
0: Ngicela nje ukudlala nje ezuthu nje ingoma before sibashiya sibavalelisa ngoba nje isikhathi sethu sithi 15 minutes kuya khona lapha.
1: 15 minutes to 7.
0: So nje ngifuna nje ukudlala nje 2. Eh, yokuqala nje ithe alisulu igama lami.
2: Hayi abalisule nelami. Hayi.
1: Balisulelani. Hayi man cha
0: ngoba ngikutshela lengoma lezithu ziyakhuluma ithi wayekumele balisule ngoba lengoma yokuqala engizoyidlala iphendula yona le ukuthi wayekumele bayesule ithi mina kade ngafa kusho umjikelo ngathi kade ngafa
1: uningi la ithandweni uNkulunkulu
0: wami ngibulawa abantu engibathandayo
2: hayi kuningi ithandweni sithi sithanda abanye babe bethanda babo nabo uyazi kuningi nje awungithethele nkosi yami ngazi isikhalo
0: yeah
1: yabona lakho ama-eight sesibonile bafethu.
0: Cha, I can't wait for next week ngizwe kahle. Ngathi ulihle naye, ngathi uyagowisha nje engajabulisa.
1: Lala ngathi kuzima ngapha. Hayi ulihle ngathi uyagowisha bafethu. Yeah, mama.
0: Cha, it's some dlale lengoma yakhe kade yafa.
1: Hayi, ngathi kuningwa lihle. Ah, next week uzoba carrying yebezwe. Yazi, ufuna ngathi singamphathela into yokumpolisa.
0: Cha, ngifuna sibe live next week, ngifuna bambone.
1: Ufuna siphathe nama sweet nama flowers, ayikho le.
0: No. Sikhethe topic e wrong. No.
1: Ayi mina ngiyadinga next.
0: Cha.
1: Mina ngiyadinga next. Uzophatha ama sweet nama flowers.
0: Bayagowisha abantu.
1: Oya nama tissue nyana nje. Angafaki no more cup ke next week yena. Uyabona khona kuzoba simple.
0: Awuthi simthethele umjikelo.
1: Hayi kuzoba nzima kuzoba.